sampun mekanci ono ing pertapaning Indrajit Tegal Pramujan. Nanging kandet lampahing anoman jalaran. Pirang-pirang ewu Brahmono, pirang-pirang ewu pendito. Angger pendito siji, diwene damar lilin siji. Gowo asan sami jamongko pirang-pirang ewu pendito. Anoman mandek jalan gembrenggeng sak nalikop dikiri pendito koyo-koyo orang ngrungokno daratan.

Indrajit ketinggal yen panjen satrio Kang Utomo. Nangis ning nangising kaya ngopo jenenge Indrajit tansaya ageng tekate. Aduh, bauku karo ora ono. Oh, betul.